la mina no gore wa mothakere wa mothaka marlo re wa mothoko ma sentse sa go solo ma thebo se se na ga dira la ma go tswa ba re ba phoko re ba phoko re ba ma jama ra ma ga ma.